0: 2.7 Hard FM kegiatan di Orange Serinali 3.7 Hard FM mungkin on Salos Salos. That was the Orbit. That was brought to you by Birds 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na!
1: Pinabaliw.
0: Mga taga Django Sports. Oh, batiin natin ng isang good morning. Nakikinig sa atin yan sa paggawa ng mga uniforme, ha? Ng basketball jerseys, sublimations. Diyan sa may Django Sports. Kaya nakikinig sila lahat. Magandang umaga po, kina Bossing Django. O, sa inyo lahat dyan. At nadagang salamat sa inyong pagpaminaw. Talaga naman, oh. Magandang umaga rin, mga taga SMK Ukay Ukay sa may Osmeña Street. Kamusta po kayo lahat dyan sa may Kogo nito? Good morning! Salamat ng daghan sa inyong pagpaminaw. Ang Pag-asa Ukay Ukay din sa may kabila naman yan. Hindi naman magkalapit yan, magkalayo naman yan. Diyan sa may, ano naman yan? Itaas ng ano, ibabaw ng Kogon Public Market. Kasama nila ang Novo Department Store. Yun. Good morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang datita. 8:29 on the clock. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. HBG Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Snell. Magandang umaga, sweethearts. Kanina, galing po akong Kugman, papunta po ng Gusa. Maluwag pa po naman ang mga daan dyan. Maliban na lang dyan pagdating sa may intersection ng papunta po ng Jira Borja Extension at papunta po ng Coastal Road. Gumagana po naman yung traffic light dyan, Jason. Tustapan ko lang po yung mga sasakyan hanggang nakakaya ko ng Lapasan Highway. Maluwag pa rin. Kapunta ko ng Kauswagan Highway. Sa mga intersection lang, Jason, na may traffic light, dyan lang po yung pumaparada yung mga sasakyan. Pero pag naka-green light naman, dumadao naman yung mga sasakyan natin dyan. Mm-hmm. Hanggang nakarating ako ng Bulwa. Dito sa banda po ng Bulwa, Jason, masyado na pong matraffic kung galing kayong Ipunan, papunta po kayo ng Patal, dumaan kayo ng Bulwa. Masyado na pong matraffic sa ngayon kasi may activity dyan sa may barangay hall at saka sa elementary school kasi may tinatawag na pay out, Jason, yung tinatawag na pay out.
0: Pay out ng?

0: tao dito sa banda po ng Bulwa.
1: Ano yan? Kaso, mga driver? Kaso
0: wala,
1: o...
0: wala ako sa listahan, Jason.
1: Yun lang. Yun lang ang masaklap doon. Sana all na lang tayo nito.
0: Oo. Sana all. Nakatanggap siya. Kanina pa yan ng madaling umaga, Jason. Mga 5 o'clock. Tama okay. Na pong pila dyan.
1: Okay,
0: hanggang sa ngayon.
1: Kaya apektado yung mga kalsada. Matraffic dyan.
0: Yes, kaya matalo yung mga kalsada. Yung galing ngayong kanituan, papunta po kayo ng Bulwa. Sana mag-divert na lang kayo ng Terry Hills. Papunta ng Apobel kasi mahirap talaga bumaba. Kasi may mga heavy pa na mga dump truck yan dumadaan. So lalo na po yung nakabagal sa daan sa ngayon dito po sa banda ng Bulwa, Jason.
1: Ayos! Sige, maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng Malkasadang nadaanan ka ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin 8:32 in the morning. Times are brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo now with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7
3: CDO Idol Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and

92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3 minuto bang sumapit ang alas 9 ng umaga. It's a love you for a reason. Going sound for you. I guess that's about it for me. Maraming salamat. Yung mga taga-kamamanan, humabol pa ng pasyado. Sina Roxanne Macha, Lormer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, si Nino at saka si Isabel Baktong. Sama na rin natin si Leo Abi-Abi at mga taga-BBQ family. Yan, good morning. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your Monday. Have a great Monday, ha? Huh? Up ahead, nako, susunod ang ating mga love songs. Susunod naman yan sa ating programang Music from the Heart. Kapiling naman natin dyan si George at si Dr. Heart. My name is Jason. Jason Steele na naniniwala sa kasabihang kung nagkakalabuan sa isang relasyon, humanap ng solusyon, hindi ng bagong karelasyon. Panayon sa magpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ng Malacanang na agad ipapatupad ng mga law enforcement agency ang mga susunod pang warrant of arrest na maring ilabas ng International Criminal Court laban sa mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng pamahalaan na maiwasan ang umano'y pagtatago o pagtatakas sa mga personalidad na posibleng mapangalanan sa mga susunod na ICC warrant. Giit ni Castro, hindi na kailangan tumaan pa sa lokal na korte ang ICC arrest dahil malinaw umano ang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 9851 kaugnay sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa international tribunal tulad ng ICC. Hinimok din ng Malacanang ang mga posibleng mapangalanan sa mga susunod na warrant na sumuko na lamang sa mga otoridad at huwag nang magtago. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Sweethearts, another week, another Monday. Another reason to smile dahil music from the heart hanggang alas 11 po ng umaga kasama ang inyong mga lingkod. This is George and kasama natin ngayon si Dr. Heart. Good morning, Doc.
1: Good morning, sweethearts. Good morning, George. And welcome to another edition of Music from the Heart. Great Monday! Start of the week, huh? Let's start it right. Start it with Heart FM, of course. Today is May 25, 2026. Naku, ilang araw na lang. Grabe papatapos no? Na naman ang Mayo. Di ba?
0: Tsaka ano na, Dr. Heart, nangangalahati na tayo ng taon.
1: Ay, oo. Oh.
0: I mean, mangangalahati pa.
1: Mangangalahati kasi pag June, yes. That's the sixth month.
0: Tapos ang bilis,
1: parang kailan lang tayo nag-New Year, ano? Ayan. Well, anyway, kasakasama nyo pa rin syempre ang inyong Heart FM. Buong araw, buong gabi, syempre pinapasaya at pinapa-enjoy kayo sa inyong araw. Right? George, ano ba pag-uusapan natin today sa ating question of the heart?
0: Ay, eto na mga sweethearts ko. Dr. Heart, red flag ba ang pagiging martir?
1: Ay, hindi naman red flag siguro.
0: Martyrdom.
1: Para sa taong martyr or ano, or kunwari ako, meron akong partner na martyr.
0: Kung magkakilala ka martyr, para bang off ba yun?
1: Ay, ganoon.
0: Parang, hala, parang hindi ko gusto itong mga martyr na ito.
1: Lagi namang red flag yan, hindi nagwa-white flag eh, pag martyr. Hindi sumusuko, di ba?
0: Red flag muna. Bago mag-white flag.
1: Asya, red flag nga ba daw ang pagiging martyr? Ha? Ayan, send nyo po sa amin ang inyong reaction, ang inyong mga sagot, ang inyong mga saloobin, ang inyong point of view doon po sa ating question of the heart. Through our text lines, 0917-1579-927 and meron pa isa, 0961-8924-927.
0: And also sa lahat ng mga naka-online, pwedeng-pwede you can message us through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Pagiging martir! Red flag nga ba? Walang sukuan, lagi kitang mamahalin.
0: Ay, diba? Sana all.
1: Ilang beses, ilang libo man yan, mamahalin kita. December Avenue coming in.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:28 ang ating oras. Will you give me a chance? Kaya ba kahit martir ay parang mahalin? Or para ba sa inyo red flag? Yung pagiging martir, by the way, Dr. Hart, yung pagiging martir, just by, you know, the definition, is yung parang kinakaya yung lahat despite of the disadvantages noong sitwasyon.
1: Hindi ko alam yan. Paano ba maging martir?
0: yung tipong kahit alam mong it will, you know, take a risk sa iyong part, ay talagang ginugo mo pa rin. Pagiging martir dahil sa pag-ibig.
1: Well.
0: Pwede naman kasi maging martir. Alam mo yun,
1: parang ayaw niya na sa'yo, pero ikaw gusto mo pa rin.
0: Gusto mo pa
1: parang
0: rin. Oo, yung parang nilulunok mo na ang lahat para lang
1: parang sa lahat na napasakit na sa'yo, pero
0: correct.
1: Sige.
0: Oo. Dahil nga sa
1: dahilan. Pipigit ko na lang ang ice ko.
0: Na pag-ibig.
1: Ay, it's all because of L-O-V-E.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Pero para
1: kasi, sinasabi nga natin, love makes us blind. Diba?
0: Love is blind.
1: Ay, nako. Hindi, iba din yung love is blind.
0: Oh.
1: Love also makes us blind.
0: Yung parang, yung mga red flag.
1: Wala na, dahil nga, hindi na natin nakikita yun. Diba?
0: Kasi nga mahal natin yung tao and we want the relationship to work.
1: Mm-hmm.
0: Napapaisip ba kayo?
1: Kayo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba muutong?
0: Mutong para sa love.
1: Diba? Tinangan natin reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ito, si 4206. Ito, si Mami Eileen Gales, ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga. Thank you for listening. At ang Gales family, yan.
1: Ito naman mula kay 8973. Sabi niya, red flag ang pagiging martyr. Para sa akin, hindi. Kasi you fight to save your relationship. Wala namang gagawa ng destiny natin kundi tayo lang. At least, you try na maging martir. You try to save, you try to experience para pagdating ng panahon, wala kang pagsisisihan. Kasi you did everything for love. And love is sacrificial. Maumakahimo kag, magpakamartir. Mamahimo kang magpakamartir. Para one day, kung makamata na ka sa reality, enough na ang tanan na imong gibuhat. Thank you. Ang galing naman.
0: Ando din kasi yung thought, Dr. Hart, na baka pwede magbago pa yung tao.
1: Yan.
0: Kaya nagpapakamartir ka na lang.
1: Sige lang ng sige. Huwag susukuan.
0: Correct.
1: At least you did everything.
0: Correct. Sabi naman ni 2745, yung mga sweethearts natin sa Santa Cruz sa Village Zone 8, Carmen. Para sa akin, red flag. Ang pagiging martir, isipin mo, hindi ka bayani. Katulad ni Dr. Cezal. At kung bursa, natatlong pari na nabitay dahil sa pagiging martir, kung sobra-sobra ng sakit at pagtitiis, red flag talaga yan. At red dragon pa. Have a positive Monday. Everyone, it's a beautiful day. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Kaujud ha.
1: Talaga naman.
0: Diba?
1: Wala naman kay 5891. Good morning, Dr. Hart and beautiful George. Salamat, okay na ang FM radio. Sa Marv's Barbershop.
0: Happy kami para sa inyo.
1: Oo nga. Ayan, naririnig. Sabi niya, hindi kasi namin maririnig na si Dr. Hart at si George.
0: Ayan na.
1: Diba, hi sa inyong lahat dyan, ha? Mga amigo nato diha.
0: Sa lahat din mga nakikinig sa atin sa Kevin Enterprises. Magandang umaga po. Kay Miss Alfie, kay Ma'am Irene, kay Sir Kevin, at kay Sir, Sir Dennis.
1: Ayan. Good morning. Good morning at syempre sa lahat na rin ng mga namimili dyan po sa may Kevin Enterprises. Surprises.
0: Pagiging martir nga ba?
1: Oo nga. Sige nga, red flag nga ba daw ang pagiging martir? Ha? Sobra-sobra lang mang love, George. Di ba? Hindi ka... Yung bang mga tipong... Natagdag ko lang, di ba? Kasama din ba yung mga hindi ka na nire-replyan sa messages mo?
0: Yun din.
1: Mga ganyan. Di ba? Tapos... nag-uusap kayo parang ma-feel mo na wala ng gana. Pero ikaw, pursige ka pa rin na pursige.
0: Yes.
1: Parang ganun, di ba? Pagiging martir din ba yan?
0: Kasi yung mga, para sa akin kasi you're taking that risk. Kahit alam mo nang nalalamig na yung tao. Kasi yung nasa isip mo, positive ka pa din na baka...
1: One day?
0: One day, or he or she is just going to a phase na parang ayaw niya munang, ayaw niya munang mag-spend time sa'yo. Okay. At lilipas din yan. Uh-huh. Babalik kayo sa dati.
1: Baka kailangan lang ng reboot, di ba?
0: Yes, ng reset. Ng reset. Yung mga ganun tipo.
1: Kaya nga nang sabi nung texter natin kanina, di ba? At least you did everything.
0: Yes.
1: At least wala kang regrets pagdating ng panahon.
0: Pwede mo yung masabi sa kanya, ako ha, basta kung ano man ang mangyari, I did my part. Bahala ka dyan.
1: Yun eh, dyan yung papasok yung, I did my best. But my best.
0: Was it good
1: enough?
0: Napa James Ingram
1: tayo. Ayan, text us at 0917-157-9927 and at 0961-892-4927. Ang ating question of the heart, ha? Red flag nga ba ang pagiging martyrs? Mga naka-online, George.
0: Ayan, sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Birch Tree.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Air Supply, Lost in Love. Oras natin is 10:16.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na!
0: Lost in love, lost ka nga ba sa love o natatakot ka lang na ma-lost yung love mo?
1: Ayun.
0: Ha? Kaya nagpapakamartir ka.
1: Oo, yun din eh yung, alam mo ba Dr. Hart, sabi nila, minsan ang mga tao daw, nagpapakamartir, alam mo kung ano yung reason?
0: Ano?
1: Kasi takot sila mag-isa.
0: Yun, takot silang iwanan ng kanilang minamahal sa buhay. Ay, meron pa dyan, mababa yung kumpiyansa nila sa sarili.
1: Yan.
0: Ika nga, low self-esteem.
1: Correct, correct. Nakakapag-ano yun eh. Nakakapag, alam mo yung treatment mo dun sa relationship, apektado dahil sa bagay niya.
0: Ay, nako.
1: Apektado kasi para ma-feel yun ang partner mo, there's something wrong.
0: Diba? Parang ano, kung ikaw yung partner ng isang martir,
1: correct,
0: ginagawa mo na yung mga kalokohan na yan.
1: Oo.
0: But despite that, nandyan pa rin yung partner mo.
1: Sure,
0: diba? Nag-aantos. You try to imagine that. Nag-aantos, diba?
1: Yes.
0: I mean, tinitiis lahat ng sakit. Diba? Kasi sinasabi nila, pag martir ka, alam mo yung mga nangyayari. Diba?
1: Correct.
0: Alam mo yung
1: pero
0: ginagawa.
1: Pero nagpapakano ka lang. Tawag doon, nagpapabulag-bulagan.
0: Diba?
1: Oh,
0: ano ba to? Ano ba? Parang tingin ko, yung pagiging martir ba, may talagang there's this thin line between martir and tanga.
1: Yes, kasi alam diba? Mo, Dr. Hart, yung pagiging martir, actually, this is classified, no, according naman doon sa mga, tawag doon, yung mga dictionary, yung mga ganong klase. That being martir
0: is being tanga also.
1: Hindi kasi yung alam mo, yung pagiging martir kasi, Dr. Hart, alam mong may nangyayari.
0: Yan.
1: Pero, ayaw mo na lang siyang gawing ano eh, isang bagay na pag-aawayan ninyong dalawa. Kaya yun, tumatahimik ka na lang.
0: Ayaw mo ng samo.
1: Oo,
0: oh, diba?
1: Yung T-A-N-G-A naman. Ang sabi nila, kunwari eto ha, alam mo na may nangyayari, something else.
0: Na may ginagawa.
1: Kinumpronta mo. Tapos, eto yung naging action mo, siguro. Eh, wala na tayo, ganyan. Tapos, biglang binalikan mo. Tapos, ginawa ulit. Yun.
0: Ay. Yung una, sinasabi nila, napandol ka lang.
1: Napandol
0: lang. Pangalawa, katangahan na yan. Oh.
1: Pero alam mo kasi, depende din yun sa tao, sa partner.
0: Uh-huh.
1: Kasi alam mo, may mga partners naman talaga tayo na, di ba, yun nga lagi nating sinasabi, tao nagkakamali, tao may limitasyon. Kaya naiintindihan nila yun at binibigyan nila ng another chance.
0: Eh paano kasi George, sobrang mahal na mahal ko siya. Sa kanya
1: ayun
0: lang umiikot yung mundo ko.
1: Diba? Ayun na.
0: Wala akong magagawa. Siya lang. Siya lang yung taong nagpapatibok ng puso ko. Kahit anong gawin niya, okay lang sa akin dahil mahal ko siya.
1: Isa lang masasabi ko. Nahiya si Dr. Jose Rizal sa'yo. Alam mo kasi, naano natin yung pagiging martir sa mga bayani natin,
0: Dr. Hart. Ito mula kay 9623, sabi niya, good morning, Miss George and Dr. Hart. Always listening through apps dito sa Butuan.
1: Hi!
0: Happy, blessed Monday. Si Nate.
1: Nate,
0: hi. Hi to you, Nate. Kumusta ka na?
1: Gandang umaga sa'yo.
0: Gandang umaga.
1: All the way from Butuan.
0: All the way from Butuan.
1: Ang
0: layo mo na, Nate.
1: Oo nga.
0: Oh, malayo ka na sa heart namin. Bakit ganun?
1: Pero may nagpapabati pa rin.
0: Oo nga. At kahit saan dala-dala nila yung Heart FM, George.
1: Prince Paisal, Ampuan, magandang umaga po. Thank you for listening. Uy, sa lahat ng mga listeners natin sa John Dorf Tennis Club na Baraupol. Laging-lagi nakikinig. Maraming salamat.
0: Mula naman kay 5552, sabi niya, hi po, Ma'am George. Good morning, pa-shout out. Miss you always. Uy, para sa'yo ito, ha? Sino kaya yan?
1: Sino kaya ito? Aha.

0: Si Warren and also to Yonex. Galing po yan kay Wari Bars.
1: Ay,
0: ingat sa inyong pagbiyahe ha.
1: Sa atin naman Facebook page, Dr. Hart, may mga thoughts ang ating mga sweethearts.
0: Sige nga, tinan nga natin.
1: Sabi dito ni Glenn G. Balula Gabriza, bisan pa mag-red flag, mag-flag racing man na, basta, kaya ra, walay problema.
0: Ayun, sabi naman ni Ogel, willing ko mahimong flagpole mintas ka.
1: Mintas ka? Ano ba yung flagpole?
0: Oo, kasi red flag nga daw eh. Pag tinaas na yung red flag. Flagpole.
1: Tama naman.
0: Iba naman na sa isip mo na flagpole siguro, George eh. Nakatalaga naman. Ang layo pa ng Biyernes.
1: Lunes ngayon, Dr. Hart. May mga flag racing. Maraming flag racing
0: ngayon. Mula naman kay Tete Loves. Good morning, Heart FM. Red flag na if it becomes excessive to the point na you lose self-respect. Yan, yung sabi ko kanina. Boundaries. And mas giuna pa ni mo siya kaysa imuhang pamilya. Paita.
1: Sabi niya. Parang may experience ito siya.
0: Diba? Yun na nga eh. Dahil nandun na lang, umiikot yung mundo mo sa kanya.
1: Correct. Para nakakalimot ka na may mga iba pang tao na nagmamahal din sa'yo, na kailangan din ang atensyon mo.
0: O baka nakakalimutan mo na yung sarili mo. O diba?
1: Yun ang pinaka-worst, Dr. Hart. Yung para napapabayaan mo na yung sarili mo. Kasi nga, gusto mo lang i-prove doon sa isang tao na mahal mo siya.
0: Mahirap dyan. Ipapakamartir ka. Minamahal mo yung isang tao pero hindi ka naman minamahal. Hindi ka nila love back.
1: Oo.
0: Diba?
1: Hindi nila reciprocate.
0: Oy, gising na.
1: Yung iba pa dyan, Dr. Hart.
0: Kamatakot. Kasi, di ba, ang dami-daming tao sa mundo.
1: Correct.
0: Ang bababae man o mapalalaki.
1: Tsaka ano, ang pinaka-ano pa niyan, pinaka-worst part, hindi na nga nireciprocate, pinupo na pa yung pagiging martir mo. Parang pinapamukha pa sa'yo na sobra-sobra ka.
0: Oh, Nate, huwag magpaka-martir. Sabi niya, BDO butuan na raw siya. Samok.
1: Oh, ingat kaya dyan, ha? Ingat ka. Thank you for bringing us there sa butuan.
0: Oras natin, 10:24 in the morning. Magbabalik pa kami ni George. Again, ang ating question of the heart, ha, para sa mga kaka-tune in lamang. George?
1: Red flag nga ba ang pagiging martir?
0: Sige, text nyo kami at message nyo kami dun sa aming mga Facebook page. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong pong Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart FM.
2: 92.7.
3: Feeling stressed? Hair looking dull? Nails need some love?
4: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
3: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
4: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
3: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
4: LAB Beauty Studio.
3: Your beauty, your glow, your moment.
5: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
6: FICO Run 2026.
5: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
6: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Arts FM, Bukidnon. Ben and Ben, actually, one of their first few hits, we got Katang Isip. And that song was brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang, SRP per baso. Bili na.
1: Ayan, makinig kayo sa sinabi ng Ben and Ben. Ako'y gigising na. Hoy, gumising ka na.
0: Sikat ang isip kong ito.
1: O, diba? Ano,
0: alam niyo, parang nagmamahal ka, pero at the end of the day, nare-realize mo na parang ako lang ata yung gumagawa
1: kaya
0: ng lahat.
1: Kaya nga, tinatawag natin yan, George. Pagmamahalan ng dalawang tao, correct, hindi mo pwedeng correct isa lang ang nagmamahal.
0: Ang hirap
1: sa isang relasyon.
0: Ang hirap yun. Na parang isa lang yung kumikilos, tapos yung isa parang kiber.
1: O, diba? Kawawa naman.
0: Oo. Naku, huwag na tayong maging ganun. Huwag na tayong maging martir.
1: Oo. Yun kasi nakakalimitang rason talaga, George, na ayaw mong iwanan ka.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct. Yun din ang pinaka
1: bottom line talaga. Uh-oh.
0: Kasi sa panahon, Dr. Hart, alam mo ba, madalas na excuse, madalas na naririnig ko yung mga tipong, kapoy naman, good mo, balik sa una, magtanong ka na naman ulit kung anong paborito niya pagkain.
1: Ah, diba?
0: Magtatanong ka na naman ulit kung anong paborito
1: kapoy
0: niya.
1: Kapoy naman, good, magsugod na po, diba?
0: Ay, nako. So, parang,
1: pero hindi ka ba naaawa sa sarili mo?
0: Ayun lang.
1: Ayun lang.
0: Ayun lang.
1: Diba?
0: Oo.
1: Nagla-love ka pero hindi ka nila love back.
0: Ay.
1: Aha. Diba?
0: Ang sakit naman nun.
1: So, tama na yung sinasabi nating rason, labis na pagmamahal ko. Diba? Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa taong yan, magpapakamartir na lang ako. Hey!
0: Gising! Ito may sabi dito, Dr. Hart, i-share ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Sabi dito, red flag kung sobra na pagiging martir to the point na kinakalimutan mo na ang self-respect, mm-hmm, mental health, at sariling worth para lang manatili sa relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang problema kasi, minsan akala natin true love ang puro sakripisyo. Pero kapag ikaw na lang lagi ang umiintindi, nagpapatawad at nasasaktan, baka hindi na pagmamahal yan, kundi pagkapit na lang.
1: Ay!
0: Diba?
1: Ano ba, nagbubulag-bulagan ka na lang, nagbibingi-bingihang ka na lang sa katotohanan? Dahil takot ka nga na mawala siya sa'yo. Diba? Yeah. Hindi ko sinasabing hiwalayin mo, ha?
0: Oo, hindi naman. Hindi
1: pag-usapan nyo, diba? Be open with your, anong yes, nararamdaman mo, kung anong nafe-feel mo. Diba? Hindi ka naman ganito dati nung nasimula tayo. Bakit bigla ka na lang ganito na ang tingin mo sa akin? O ano ba? Meron bang iba? O ano ba? Mahal mo pa ba ako? O hindi na?
0: Malay mo naman sa pagiging open mo, pagsasabi mo sa iyong nararamdaman, ay ma-bridge doon ang parang yung difference ninyong dalawa at hindi na ikaw magiging martir. Dahil alam niya alam na niya, aware na siya. So, ang mangyayari niyan, dalawa lang yan. It's either i-reciprocate niya or ang pangalawa, hindi niya kaya. Kaya baka mapag-isipan o mapatalakay ninyong dalawa,
1: mm-hmm,
0: na baka it's better for you to have separate ways, for you to grow and be better person.
1: Parang sa tingin ko parehas eh, both parties, yung nagmartir at minamartiran,
0: yes,
1: eh parang parehas na may kahinaan doon sa sarili, walang courage, no? Nasasabihin kung ano yung talagang nasa sa loob nila.
0: Correct, diba? Correct. Yun din ang sana mapagtanto ng mga sweethearts natin na we have everything on our will to do things to make us feel better and for us to be a better person.
1: Ayan. Patingin ko muna, 8764. Good morning. Maraming salamat, Zach of DC. Maraming thank you for listening.
0: Ito si 5791. Hello po, makigreet sa kanyang husband na si Sir Jimmy Coloso. Ayan ang Ever Taxi from Kamamanan.
1: Ayun, maraming salamat. Daming listener natin dyan sa Kamamanan. Hi po sa inyo lahat. Good morning.
0: Sila Mommy Amy.
1: Mula naman kay 5552, sabi niya, hi po Ma'am George and Dr. Hart. Good morning po sa inyo. Shout out, miss you all, Heart FM. God bless you always. Sino to?
0: Ay, maraming salamat.
1: Siya.
0: Tingnan natin. Si ano to, Mommy Virgie Estrabella.
1: Hi, Mommy Virgie. Oh, sabay pa kami.
0: Mayang buntag.
1: Sige, keep your messages coming. Napakasarap, napakasaya ng ating chikahan ngayon. Again, ang ating question of the heart, red flag nga ba daw ang pagiging martir? Padala nyo po sa amin through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At Facebook page, huwag kalilimutan Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10:44. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Incorporated.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kagedy Oroy, 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 8 minutes more before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch mo na may pod ang break ni mo.
1: Alam mo ba, George, yan ang mahilig kantahin ng mga martir.
0: Oh, shower me with your
1: sa Bisaya pa, bubuhoy ka sa iyo magkukma.
0: May bubuan na lang.
1: Diba? Kasi you're not showering me with your love kasi. Diba?
0: Siguro.
1: Kaya yun nga, dasal at kinakanta.
0: Siguro, Dr. Hart, yung reason, isa to sa nakikita kong dahilan kung bakit may mga martir.
1: Bakit?
0: Kasi sa una pa lang, di ba? Sa unang, siguro mga first months ng relationship. Eh, syempre, tinatawag natin yung honeymoon. Honeymoon ano eh.
1: Honeymoon stage. Aga-aga pa, honeymoon na agad. Bago pala nagkakilala, honeymoon na agad.
0: May mga ganun. O, di ba? Ala, sige, ala, love and everything else. Pero nung mga nakalipas na, parang halaw, nabugnaw naman.
1: Ay.
0: So ikaw, na parang iniisip mo, you're clinging to that memories ninyong dalawa kung saan maligaya kayo.
1: Uh-huh.
0: O nasa honeymoon stage kayo. Yun yung kinakapitan mo eh. Para sana maulit yun. Kaya I'm still holding on to that hope na magbago. Or kung di man magbago, hindi naman magbago. Pero at least...
1: Maibalik. Yung tamis na pag-ibig.
0: Oo, yung init. Yung ganun.
1: Dati, di ba? Hindi ka pa nagigising, meron nang nag-good morning sa'yo.
0: Correct. Oh.
1: Ngayon, hinahanap-hanap mo, bakit hindi na siya nag-good morning sa ako? Baka meron ng iba na gino-good morningan siya. Ganon.
0: Napapa-overthink diba? Ito. Hello, wala siya na good morning.
1: Diba?
0: So, yun ba yung reason?
1: Yung mga tipong nag-good night. You spent late night talks with each other. Oh. Nag-VC, nag-call.
0: Correct.
1: Pero bakit ngayon wala na?
0: Yung
1: baka iba na ang ka-VC niya.
0: Hala.
1: Diba?
0: Dati nagbi-video call kayo parang hanggang makatulog, hanggang sa magising ka ron.
1: Ay, ganun pwede ba yun? Nagbi-video call?
0: Ganun na, yun ano? Narinig mo yung
1: hilik?
0: Yung hilik niya, yung mga ganun. Uy, nagadamgo pala siya.
1: Ay,
0: tapos, ngayon parang, kamusta? Ay,
1: experience yan.
0: Naku, napaka-experience yan. ngayon, kumusta yung mga adlaw? Oh, okay ra? Okay, sige. The end. Parang...
1: Ay, ganun. Ay. Parang matabang.
0: Ano
1: parang
0: yun?
1: Parang kulang sa asin. Or kulang sa bes.
0: Alam mo yung parang ginagawa mo na lang out of your...
1: Ano, compliance na lang?
0: Compliance na lang. Yung parang nagiging routine nyo na lang. Okay.
1: Ay, pangit yun. Ayoko nang ganun.
0: No.
1: Oo.
0: Ang ano no, ang tawag ng tapang.
1: Uh-huh.
0: Parang hindi fulfilling doon sa relationship kung ganun.
1: Ay, naku. Asya, ito muna mula kay HBC Newell. Sabi niya, morning Ate G and Doc Hart, friendship, ano yan? Friendship to respect and trust again. Ano yan?
0: Trust.
1: Respect and trust then to strong love. The love that you give that were not realized and acknowledged by the partner may hurt you. So walang forever daw.
0: Yun pa rin yung bottom line. The walang forever.
1: Sabi ni HBC Newell.
0: Ito naman.
1: Hi, Tony.
0: Hi, hello, ma. Good morning. Ito mula kay Mami Marilyn, Dr. Hart. Shout out sa mga sweethearts natin sa second floor ng CTM Bodega sa Cubon. Ay, ito, ano to?
1: Ano yung ayaw ka yan din ba? Mm-hmm. Yan yun. Ay, talaga.
0: Ito si Nadelia Castro, Lorena Ziones, si Miko or Maiko Piliato. Naka-Heart FM sila palagi. Maraming salamat, Mami Marilyn. Good morning.
1: Maraming salamat sa lahat din ng mga, anong pangalan ng kayo-kaya nila?
0: CTM
1: Bodega, ha? Diyan po sa May Cocoa.
0: Okay, magandang umaga.
1: Sana makapasyal ako dyan.
0: Oo nga eh. O, tsaka yung ano, sa lahat din ng mga nakinig sa atin na sa may Kamayan sa Manukan Corrales Extension. Maraming salamat.
1: Maraming thank you for listening. Sa lahat mga kaibigan natin dyan, lagi talaga sila nakikinig. Kevin yes. Enterprises, good morning po sa inyo
0: lahat. Good morning.
1: To all the shoppers din nandyan ngayon.
0: Magandang umaga.
1: Alright, ayan na. Ayan na yung inaantay ko. Ibig sabihin yan, mamimigay na naman kami ng bigas at naka ng grocery. The price is rise, overload na. Alright, George, paikot tayo ruleta.
0: Ayan na.
1: Saan kaya manggagaling yung ating winner? And of course, pag nabunod po kayo, sweethearts, ha, claim nyo na kagad yung inyong papremyo. Huwag paabuti ng 14 days. Of course, Heart FM is located at the 5th floor of Ikaw Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Tumigil sa
0: Barangay Nazareth.
1: Nazareth, ang lugar na nawawala si Dr. Hart.
0: Ako din. Ewan ko ba dyan?
1: Oo nga.
0: Ito, ang aking nabunot, Dr. Hart, mula sa Upper Nazareth, ang kanyang address.
1: Upper Nazareth? Oo, ibig sabihin, nasa taas ito.
0: Nasa taas. So, congratulations, Elizabeth Tagaylo.
1: Elizabeth Tagaylo ng Upper Nazareth, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Congratulations! Ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. At syempre, ating The Price is Rise Overload
0: ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: A minute to go before hitting 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Final set. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon.
1: Ah.
0: Ito yung...
1: I won't give up.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yan din yung mga sinisigaw ng mga martir. I won't give up.
2: Ay, diba? Nako.
0: Oo. Sa pagsuko kasi, yung inaakala nila, that's the end game.
1: Yun
0: pero alam nyo ba, sa pagsuko, doon yung nakikita the beginning of, you know, the realization kung ano ba, ito na ba talaga?
1: Aha.
0: Tayo ba talaga?
1: Ano, sabi na natin, mahihina tayo. Kaya nga sabi ko kanina, yung martir at nagpapamartir, eh, parehas mahina yan eh. Oo, walang...
0: Pero mas mahirap, alam mo, mas mahirap ang ikaw yung pagmartiran kasi ikaw yung martir.
1: Talaga? Oh. Ikaw yung pagmartiran? Bakit?
0: Oo, kasi at least ikaw, kung naging martir ka.
1: Privilege ka masyado, ikaw pagmartiran, di ba? Ang haba ng hair mo, te.
0: Hindi kasi, para lang yung ano eh, parang, para lang yung tawag nito, kung mas maigi na ikaw yung nagbigay kasi ikaw yung bigyan.
1: Ay, ganon.
0: Oh, ganon yung ideology. Oh. So, mas mabuti na ikaw yung maging martir kaysa ikaw yung pagmartiran.
1: Okay. Anong gusto mo? Mas ikaw yung magbigay.
0: Oh,
1: hindi mo nga binibigay yung pagmamahal mo eh. Kaya nga yung martir yung isang taon, martir yung nagmamahal sa'yo, but you don't love back the person.
0: Ay, bakit diba? Nga ba? Nahihilo nga ako sa kanila. Oh,
1: kaya nga sinasabi ko, there's a thin line between pagiging martir at pagiging tanga. Kaya sabi ko, gumising na kayo.
0: Oh,
1: diba?
0: Gising.
1: Pero hindi ko sinasabi again ha, naghiwalay kayo, hiwalayan mo yun.
0: Oh,
1: depende sa inyo.
0: Depende. Diba? Nasa sitwasyon, nasa ano yan, nasa mag-partner.
1: Ayan, papakita ko sa'yo. Ayan, kinakausapin mo yan, no? Kakausapin ka daw. Ilalam mo yan.
0: Di ba? Good morning.
1: Naghahanap ng trabaho.
0: Diba?
1: Asa, di ba?
0: Oh.
1: Depende na sa inyo yan.
0: Correct. Nasa sa inyo yan.
1: Yung final say, yung anuman ang magiging desisyon ninyo, nasa sa inyo yan. Isipin mo kung anuman ang magiging desisyon mo, yan ay nakakabuti sa'yo.
0: Yes. Sa inyo. Sa inyong dalawa. Sa sitwasyon ninyong dalawa. Sa lahat ng mga tao maapektuhan.
1: Ayan. Asa, tayo pa magpapaalam na. Babalik ka mamaya, George.
0: O, mamaya alauna hanggang alas 3 po tayo para sa programa natin.
1: Jason Steele, ano yung sinasabi mo kaninang kasabihan mo?
3: Alam mo sa isang relasyon.
1: Sige nga. Gusto ko marinig
0: yan. Para makaiba naman,
1: Ano ba? Solusyon?
3: Dapat ay solusyon.
1: Ano ba solusyon?
3: Kapag nagkakagulo sa isang relasyon,
1: may solusyon.
3: Ang dapat na solusyon, ang hindi ang paghahanap ng bagong karelasyon.
0: Ayan po ang ating question of the
1: heart. Ang isang solusyon dyan, huwag mo ipapalit.
0: Dagdag. Nako.
1: Nako naman.
0: Ang hirap naman.
1: Delikado pag kami ni Jason Silva. Ay nako, yung mga advices namin, nako, delikado. Natatakot ako din.
0: Ako din. Pero kasi, tama naman yung mga sweethearts natin.
1: Na ano?
0: Yung pagiging martir.
1: Ay, magkaroon ng isa pang relasyon? Ano?
0: Yung pagiging martir, may limitasyon yan.
1: Ah, may limitasyon.
0: May limitasyon.
1: So, Sean pa rin.
0: So, yes. So, nakarain pa rin yun sa sinasabi natin.
1: Ay.
0: Oh.
1: Ah, sige, tayo'y...
0: Timbang-timbang. Ang nauso yan ngayon eh, yung 6-7. Timbang-timbang.
1: Ah. 6-7.
0: 6-7. Timbang-timbang.
1: Eh, wala lang yan eh, di ba? Parang nansan natang dating 6-7.
0: Wala lang.
1: Ay, nako. Asa, magpapaalam na kami. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama naman si Harvey Stone. 11 until 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: And we're leaving you a song, ha? National anthem ng mga martir. Martir Nyebera.
0: From Kamikaze.
1: Papaalam na po kami. Maraming salamat. And again for keeping us company for the past 2 hours. Again, Dr. Heart here.
0: And George.
1: Ingat kayo lagi. At syempre, tandaan nyo lagi. We heart you.

0: same same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muppets Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me
0: traveling the world, making music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
6: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
7: Say yo!

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagpahayag ng pagtutol ang Alliance of Concerned Teachers Northern Mindanao kaugnay sa planong pagtatayo ng naval base sa loob ng FIVIDEC Industrial Authorities sa Tagaluan, Misamis Oriental. Ayon kay ACT Northern Mindanao Chairperson Roland Cruz, matagal na umanong tinutulan ng kanilang organisasyon ang mga kasunduang may kaugnayan sa pagpapalawak ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa umano'y hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang din ng grupo ang posibleng epekto nito sa hanap buhay ng mga manggagawa, lalo na sa mga empleyado ng Philippine Sanjay Steel Corporation na matatagpuan sa loob ng FIVIDEC area at naapektuhan ng kasalukuyang investigasyon sa kumpanya. Iginit ng ECT na mahalagang maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa at iba pang sektor na maaaring maapektuhan ng planong proyekto kasabay ng panawagan para sa mas malalim na pagsusuri sa usapin. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

the shape of you. 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugidon, 1221 ang Honest Natin Sweethearts. And time check brought to us by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts. Andyan ngayon sa may konsolasyon,

0: Kita mo dyan sa kanilang mga radios at sa mga stereo nila sa sasakyan. Ha? Ako, maraming salamat po sa inyo mga manong drivers natin. Ha? Oh, sana mag-enjoy kayo sa mga music natin dito sa Heart FM. 12:22 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa right after this short break dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
5: Feel your heart
1: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Alas 12:50 ng oras natin. That was Will.i.am featuring Britney Spears with Scream and Shout. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po ng ating programang Heartbeat. Siyempre, kasama nyo pa rin on a Monday. Harvey Stone here. At saka huwag kalimutan ha, babalikan ko kayo mamayang alas 3. Pahinga muna ha. Lunch muna si Harvey ngayong alauna. At saka sasamahan nyo muna si George para sa programa niya. Dear Heart. Of course, magbabalik siya, ha? O, batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Lady Bag Laundry. Ako, ang dami na talagang mga laundry shop na tumutok dito sa atin, ha? Maraming salamat po sa inyo. Ang bango-bango mo nyo ng bango-bango nyo ng Fabcon. Ano ba? 787 Laundry! Happy listening kang Janet at saka kay Zoe. Mayong udto sa inyo. At saka yung mga sweethearts din natin. Nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Barangay Lampasan, ha? Dyan sa may Bakonga Street. Shoutout po sa inyo. At syempre naman, dyan din sa may Barangay Gusa. Yung mga humihigop ngayon dyan ng Sabaw. Dyan sa may RM Ladaw, ha? Ladaw Station. Happy listening po sa inyo. At saka, ayun namang Petsa de Peligro. Nakon, amoy na amoy ko dito yung noodles na beef flavor. As long as meron tayong makain ngayon, pasalamat tayo, ha? Ay, ito na pala yung ating The Prices Rise Overload. Ikot na po muli ang ating ruleta para kukuha na naman ng winner. Sino kaya yung maswerteng mabunot natin dito na winner, ha? Ayun! At dito tayo huminto sa may Barangay Carmen. Buno tayo dito. Winner galing dyan sa may Carmen Public Market. Congratulations kay Agustin Cabala. Agustin Cabala ng Barangay Carmen. Dyan po sa may Carmen Market. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Kunin mo na kaagad yung papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan, ha? Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 12:52 na ang oras natin. I'll be back with the music from Join the Club. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng Radyo Corp.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise. Overload!
4: The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rise. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise. Overload.
4: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute before hitting 1 o'clock, standby na po, susunod na si George para sa programa niyang Dear Heart. Siyempre, dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Arts FM Kagendi, oraw in 93.7 Arts FM Bukid Noon. Lunes, wow, umpisa ng linggo. Pero eto na mga love songs ang sasa inyo para naman magpa-relax. Ngayong hapon, hanggang alas stress po. This is George and welcome to our show. Oh, dear heart na tayo. Ala, padayon sa siesta time. Let's enjoy. And you text me sa inyong mga pabati, mga shoutouts and requests through our text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa lahat ng mga naka-online, why not message me? Paki-follow and share na din ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Are you guys ready? Because I am ready. Here's Tiffany now. All this time. Samahan ako dito. Dito lang sa Heart FM. Hanggang alas 3 po yan. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 1:48 ang ating oras, mga sweethearts. Ay, grabe. Air Supply can still, you know, move on from their concert. By the way, oo, sa lahat ng mga sweethearts natin na nakikinig sa Carmen Market, Mahogany Section, mayong hapon, at kayo po'y nakatutok dito sa Dear Heart, kasama si George hanggang alas 3 ng hapon. And speaking of shoutouts, here we go, 2745. Isang makulimlim na tanghali sa lahat. Okay lang, lumamig ang panahon. Huwag lang yung relasyon. Gusto ko yun. Have a positive Monday, everyone. It's a beautiful day. Hi sa'yo, Mr. Rider. Oh, sige, I'll try to play your requested song. Yung Mr. Rider na story mo na yan, ha? Gustong-gusto ko yan. Ito naman, 0853. O yung mga nakatutok dyan sa Centro, Lapasan, Boytals, Walaylain, Radio Station ng Madunggan. Uy, maraming salamat. Melvin James Hill Abejo. Uy, may message tayo sa ating Facebook page. Coming from Hako Hidalgo. George, nalandyog ko maka-attendance kay busy kayo sa kuang work. Shoutout sa Hidalgo family, sa kanya mga kids na si Angela and Dranoel. Happy lunchtime and happy listening to Heart FM always and forever. Gusto ko yung may forever kayo eh. Ay, maraming maraming salamat ha. O nga, naging makulimlim ang ating panahon pero we'll go ahead and sabayan natin ang lamig ng panahon sa lamig ng love songs ko. Hala, text yun na ako. O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page, I hope you can take note of this. O, yung Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Follow, like, and share. Okay? Oh, konting hangyo ni George. And I'll be back. Let me just go on a very quick break. Kapit ka lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. But that is what we always say sa mga taong mahal natin. Ikaw, ikaw ang aking palagi. Oh, sige. Sabihan mo mamaya si ano, si Bebe Loves mo. Second hour ng ating programang Dear Heart on a very not so gloomy Monday. O kasi dito sa my side ng rotonda, nakikita ko na medyo madilim na dito naman sa my Carmen area. And medyo maliwanag pa. Pero as we all know, yung panahon hindi natin nadidiktahan. Pero pwede nating paghandaan. Kaya kung aalis, ano? Pwede naman. Buti pa ang weather. Nahalin. O kasi ano, mga sweethearts, baka uulan ba? And you need to go outside. You know the drill. You know what to do. Umbrellas with you and raincoats. Agoy, kay lisod na talaga magkasakit. Agoy. Speaking of agoy, lagi nang ikinig si Iza. Ayan, thank you, Iza Esqueta. Eto si 0866 naman. May hapon, George. Shoutout ko kang Kulot Mugot. Happy birthday. Uy, nagbe-birthday sa kanyang kapatid na si Jalea Mugot o kang Daddy Boyox Mugot dyan sa may barangay Pagatpaat CDO. Tagang salamat, tagikan kay Lloyd Mugot o Mateta. Thank you for always, always tuning in. Also, hi to 5475. Ito yung mga mahal nating Candia family. Maraming salamat. Happy afternoon to you. At sa lahat ng mga sumusubaybay ng iyong programang Dear Heart, nakaka-refresh ang mga pinapatugtog mong mga awitin. Wala ako kaninang umaga. Maaga ako sa NMMC. Super dagan tao. Now I'm here listening from Candiaville, Carituan. Maraming salamat, Candia family, kay Sir Roger. Okay, Sir Roger ba yun? O Reggie? Ayan, magandang hapon po ha. Maraming salamat po sa inyo. Grabe yung pagmamahal at suporta. O sige, mamaya abangan ha. I'll be giving away a blessing para sa inyo. Hoy, may clue na kayo. Basta, meron ako ipamimigay mamaya. At more love songs sa inyo matutunghayan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukid Noon, thank you for loving us always. Always, always. Yung English version ng palagi ni TJ. Atlantic Star. Nako, by the way, that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o crunch, muna may food, ang break ni mo. We have 12 more minutes before we hit 3 o'clock. And George is still here, of course, because you're stuck dito sa Dear Heart. Ito si 1699. Thank you for joining us on this flight, Sir Glycerio, ha? Maraming maraming salamat. 0804. Palagi to. Oo, ang mga Gales family dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you, Mommy Elaine. Nagigda-higda ko, George. Samtang naminaw nimo. Maraming maraming salamat po. Thank you so much for always, always supporting us. At dahil palagi kayo nakikinig, bago ang lahat, excited ang ating minatabi ko. Ito na, The Price is Rise Overload. Narinig niyo na, kaya naman ito na. Mumigay tayo ng biyaya ngayon. Ito na, Ruleta, this is your time to shine. Ikot! Umiikot, umiikot ang ating ruleta. Pili tayo ng lugar, dito po tayo napatigil sa Barangay Consolacion. O, yung dropbox natin sa Barangay Consolacion. Ayan na, ayan na. Ito mula, ito sa, tingnan natin. Barangay Consolacion lang kanyang address, ha. Ito, congratulations mula sa Barangay Consolacion. Rina Matas. Rina Matas ng Barangay Consolacion. Maraming maraming ano, salamat sa iyo dahil mapapasayo din ang grasya. Punta ka lang dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School along Valenta Boulevard, Carmen. Katabi lang kami nun, ha? Dala ka ng ID and you have 14 days to claim. At ang The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my last set of songs ngayong hapon. Stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Patuloy na bumababa ang fertility rate at teenage pregnancy sa Northern Mindanao. Ito ayon sa resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa survey, bumaba sa 1.9 ang average ng bilang ng anak kada babae na may edad 15 hanggang 49 anyos. Mas mababa kumpara sa 3.8 noong taong 2003. Bumaba rin sa 6.4% ang teenage pregnancy sa rehiyon mula sa dating 10.9%. Ganman, nananatili rin ang Northern Mindanao sa ikapitong pwesto sa mga rehiyon na may mataas na insidente ng teenage pregnancy sa bansa. Nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula habang ang National Capital Region o NCR ang may pinakamababang kaso na nasa 1.8%. Ayon sa PSA, mahalagang ipagpatuloy at palakasin ang mga programa sa family planning at reproductive health upang mapanatili ang pagbaba ng kaso sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Buginoy, oras natin sweethearts, 13 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programa Hard Afternoon Drive, kasama nyo Harvey Stone, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hard ko.

92.7 Hard FM Cagayan, the other 93.7 Hard FM Bugidon. Oras natin, sweethearts. We got 30 minutes after 3 o'clock, and that was Yunkai with Blue. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang hapon po sa lahat! At saka happy Monday. Kasama niyo, Harvey Stone. At saka, sana di uulan ha. Kasi may plano pa naman tayo mamayang hapon. O, hapon na nga eh. O, mamaya mga alas 5. O, gusto namin mag-jogging ha. At saka mag-walking. Sino bang sasabay dyan? Mag-message ka lang sa akin. O, punta tayo dyan sa napakagandang boulevard natin dito sa syudad, no? Dito sa CDO. Parang ito yung isa sa mga pinakamagandang libangan at saka venue para at least mag-exercise, di ba? Anyway, o sana di natin makalimutan yung ating mga New Year's resolutions, ha? Kahit hapit na mag-Hunyo, tsaka wala, balik eskwela na naman yung mga estudyante natin. Yung iba is excited, ha? At saka, batiin din natin yung mga teachers natin na sino yung mga getting ready for their Brigada Eskwela, ha? Happy listening po to all of you. Magandang hapon din kay Demsoy. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may bukid nun. Yung mga naulan na. Di ba? Umulan ba dyan? Mag-message ka nga kayo sa akin para at least ma-update din natin yung mga papuntang bukid nun na mga sweethearts natin. Right? Don't forget, ito pong numbers natin if you want to reach out or if you want to send in your request at saka yung mga pa-shoutout nyo, ha? 0917-1579-927. At saka mag-aabang din ako sa mga mensahe nyo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Oras natin, sweethearts, 3:32 na! Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 4:16 ang oras natin, sweethearts. Final hour na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, happy Monday everyone. Oh, sana masaya kayo sa araw na to, ha. And of course, yung mga nasa biyahe natin ngayon, ng mga sweethearts, ingat po kayo sa daan. At saka, get ready na po. Baka umulan anytime, di ba? Shoutout din sa ating mga sweethearts dyan sa may Sentro Lapasan. Boy Tals, grabe galanog-lanog ang Heart FM. Maraming salamat. That's coming from Melvin James Hill Abejo. At saka ka Demsoy. Ito talaga si Demsoy, oh. Ano nang ginagawa mo dyan? Mayong hapon sa imo, paring Demsoy. And happy listening din. Mayong hapon kay Edwin Amilaw. And of course, yung mga kasamahan niya, mga drivers ngayon, ha. Kumusta man si Edwin? Biyahe ba si Edwin? And batiin din natin ng happy listening ang taga Sirio Papel Republic. Sa lahat ng mga kasamahan ni Igig dyan, ha. Si Sally, Jack, GM, and also kay Kathy. At sa lahat din ng mga printing press nila. Ang dami po. Oh, especially ang CV printing. Happy listening po sa inyo, ha. Hi din sa Marvis School and Office Supply dyan sa may Balingasag. Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan. 4:17 ang oras natin. More music pa rin right after this short break. Ito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin 35 minutes after 4 o'clock. Camp of Joe Bulto. That song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin, sweethearts, ang kalagayan ng trapiko sa ating lansangan. Magkakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Ranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
4: Magandang hapon, Harvey Stone. Nandito kayo ngayon sa may Sam Recto Corrales. Matindi na po ang traffic na dito sa ngayon, Harvey Stone. Kasi yung mga minibus natin nasa gitna na mag-drop ng pasero. Kaya...
0: Ay, nako.
4: Ito, Harvey Stone, ang nangyari sa ngayon. Pero kanina, galing akong Ipunan, nakadaan po ko ng Barra Highway, Bulwa. Maluwag naman sa ngayon ang Bulwa. Kasi tapos na po yung payout kanina, Harvey Stone. Update lang kasi yun.
0: Sana all.
4: Sana all. Sana all. Walang Joseph Ranara na nakatanggap ng payout. Nawala sa listahan, Harvey Stone.
0: Oh, next batch na lang siguro.
4: Sana may second batch. Tapos nakadaan ako ng Kauswagan Highway, yung intersection ng Marcos Bridge, papunta ng Kauswagan, Otobonbon route. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Nakarating ako dito sa ngayon, sa may Corrales. Papunta po ng Osminya, Corrales Extension. Both side dito sa ngayon. Heavy traffic na po, Harvey Stone.
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang latest sitwasyon ng makasalang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Juicy Poycura Tranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM Road Traffic Alamin.
5: Heart 92.7.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Tunog tiyara.
9: Tingin ko pa lang para bang
8: local and proud.

0: Stata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: sa 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:48 ang oras natin. And time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out kay Gigi Ming. Of course, ang kanilang kasama niya ha ay ang kanilang midwife na si Ma'am Adette, and also kay Amor, ang kanilang BHW, at saka kay Kuya Julius. Oh, ingat po kayo sa biyahe ha. Ang layo pa ng travel nila. Pupunta lang pala sila ng City Health. Mayong hapon sa inyo. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may barangay Makabalan. Shoutout po sa lahat. Yung mga nagkakape ngayon. Yung iba naman is wala na. Andam na. Para nagdigamo na. Para panihapon. Shoutout po sa lahat ng mga nanay na busy ngayon sa kusina. Maraming salamat po nanay. At mahal na mahal nyo ang inyong pamilya. Wow. Sana all. Oh, happy listening din po sa ating mga sweethearts na andyan po sa may lapasan ha, ang Abejo Nation. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, ang ating mga sweethearts din dyan sa may barangay Kamamanan, ang ating BBQ family. Oy, eto na! Ito na ang ating The Price is Rise Overload. At syempre, abot hapo na yung pamimigay natin ng bigas ha. Wala na, eto na. Oh, ikot na yung ating spinning wheel para makakuha again ng winner. Ayun, at dito tayo huminto sa may barangay lapasan. Eto na, bunad na tayo dito. Eto po, yung address lang niya is barangay lapasan. Congratulations kay Nolcilita Cabales. Nolcilita Cabales ng Barangay Lapasan. Napakaswerte nyo po. Nanalo po kayo ng bigas at saka grocery items. Pwede nyo nang makuha ang inyong papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 na po ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Heart FM time. It is now 6:02.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpahayag ng pangamba si Luz Minda Escobidal, presidente ng PN Roa Canituan Transport Cooperative o PONTRANSCO, kaugnay sa mga problemang kinakaharap ng ilang transport cooperative sa ilalim ng service contracting program. Ayon kay Escobidal, naapektuhan umano ang hanap buhay ng mga driver dahil sa mabagal na proseso ng sistemang ginagamit sa programa. Bukod dito, nakararanas din umano ng aberya sa mga transport service devices, particular sa QR scanner na ginagamit sa pagre-record at monitoring ng serbisyo. Dahil dito, umaasang grupo na agad matutugunan ang mga teknikal na suliranin upang hindi na maapektuhan pa ang operasyon at kita ng mga driver. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cereal Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart FM time. It is now 6:34. This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 7:33. This is Heart 92.7.

0: Shudder by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: In Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: FM time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 9:45. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika,

0: iwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:15. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidon. Hey, we got 14 minutes after 5 o'clock. Isang good morning! Habibi pa ng konti, ano? Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is Pinoy Heart on this very beautiful Tuesday morning. Pangalawang araw po sa linggong ito. Happens to be the 26th day of the month. Abendisays na, apat na araw na lamang. Papasok na naman ang buwan ng Hunyo. Hala! Ang bilis ng pagpapalit ng panahon! Hindi pala, may 31 pala. So, limang araw pa. Di ba? Hoy, good morning! Kumusta po ang inyong mga pagising? Kumusta ang inyong mga pagtulog? Ha? Yung mga panaginip ninyo, kumusta naman? Nanaginip ka ba magkakapera ka sa araw na ito? Nanaginip ka ba na magkakaroon ka ng bugas at grocery sa araw na ito? Kung hindi ka nanaginip, ay, hindi lang panaginip kasi yan. Totoong-totoo yan. Di ba, magkakaroon ka talaga ng bugas at grocery sa araw na ito, sweetheart? Ang gagawin mo lamang, tumutok lamang, oh. Oh, sa ating programa, oh. At syempre pa, nako, eh, ang ating mga magaganda mga music. Hatid ko yan ngayong umagang ito. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Text mo naman ako. Nabuti lang yung telepono. Sabi mo sa akin, Jason, naminaw na ko ni mo. Adali na. Ang ating text line bukas sa bukas na 0961-8924-927. Otro ha. 0961-8924-927. Ano man ang plano mo? O kung saan ka pupunta sa oras na ito? Di naman kayo sa araw na ito, sa umagang ito, I should say. Adali na. Samahan nyo ako ha. At sasamahan din kayo ng mga music ng ating Pinoy Heart. Hanggang alas 7 lang. Tapos 7 to 9 is another set of music. Bango na! Bango na! Bango na! CDO! Oh, kailangan natin bumangon kasi maningkamot na santa. Magtatrabaho na naman tayo para sa ating pamilya. Diba? Kumpara sa break lang ako saglit. Magbabalik tayo with more. Yan naman, sweethearts! Panayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Sa Makabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayante or seri 93.7 Hard FM kagidon. Hey, you better check your watches. Ang oras natin again 5:33. Time check brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ay, isang good morning. Ay, mga gising na mga taga ano, mga taga Mercado. Yung mga taga Carmen, aga gumising ah. Yung mga taga New Leaf, Aurorama, magandang umaga rin sa inyo. Yung mga nagpiprepare na ng kanila mga pandiha, aga din gumising ah. Mga naka-Hard FM na rin ah. May butag! Tigang salamat sa inyo pagpaminaw. Yung mga nasa loob na mga bahay nila ha, yung mga tipong nasa mga kusina nasa oras na ito, ano pa nga ba? Ang tubig, nagabukal-bukal na. Magandang umaga pong sa inyo. Yung mga tawag dito, nagkakape na. Yung may hawak-hawak na masarap at mainit na tasa ng kape. Uy, lami kayo ba? Sana all nagkakape na ano. Oh, magandang umaga po sa lahat po ng mga wala lang. Oh, nakatulala lamang. Tinititigan na kanilang cellphone. Iniisip unsa kahay pamahaw karon. Ha? Ano kaya ang menu? Huwag ka na mag-isip ng menu. Oh, yung bahaw na lang, yung kaning lamig. Pwede mong initin yan. Oh, isang agsang mo. Tapos-tapos, meron kang isang bulad. Ah! Tapos may mainit na kape na black. Ah! Miay. Makakalimutan mo talaga siya habang kumakain ka. Ma'am Christine ng Maramag Bukidnon. Magandang umaga po. Maanyag Maramag. Maraming tiwaya sa inyo magpaminaw, ma'am. Thank you. Lagi nakikinig to si ma'am eh. Sana yung magandang inyong mga umaga dyan. Pangapin na mo ha. Alright, sa lahat ng mga maaga nagtatrabaho sa mga oras na ito. Siyempre pa yung mga sa bahagi ng Bukidnon ha. Meron kasi siyempre naka-broadcasting tayo sa entire Bukidnon. Abay siyempre yung mga maaga na sa mga Bukirin. Oh, tapos background ng Hard FM. Ganang mga nag-kut-kut ng yuta diha. Ligunit ng yuta. Ay sa lahat ng mga nagwawalis, yung mga nasa mga bakura nila ngayon, yung mga di po bang isang oras na nagwawalis, hindi pa tapos-tapos, di dyan mahuman. Ano mo kung bakit? Hala, sige, tabi sa silingan. Diba? Bago ka matapos ng pagwawalis mo eh. O, ilang topic na ba? Nakakailang topic na ba kayo? Ha? Baka hindi nyo pa natatapos. Huwag nyo pa... Ito sasabihin ko sa inyo ha. Kapag ka makikipag-chismisan kayo, huwag nyong gagawing topic. Dalawa ang laging nyo huwag nyong gagawing topic kasi hindi kayo matatapos. At saka hindi rin kayo magkakasundo. Ha? It's either ang politika o relihiyon. Huwag nyong gagawing topic yan. Oo. Hindi kayo matatapos. Mag-aaway pa kayo niya sa huli. Alam niyo na, ha? Alright, sige na. Magandang umaga, HBG Joseph. Wadwad na sa karong adlaw ba? Aga. Diba? 36 minutes after 5 o'clock. Commercial break tayo siguran. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Madayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ.

0: in a Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7 FM. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Poginoon mga kababayan. Magsigising na kayo. Buntag na. Francis Sam for you. Magandang umaga sa Hamar Family, mga taga-Hasaan. Maraming salamat sa makikinig. Mga taga-Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen City. Oh. Pagayong buntag saan. And to have a great, beautiful day, everyone. Sa iyo, Mr. Ryder. Magandang umaga rin. Sabi ni Ma'am Christine, bisag kung saon daw, di na siya mubalik. Agay. Okay lang yan. Oh, marami pa naman nakaabang dyan. Rods Kabas, number 31, ang ikinig din sa atin. Sabi niya, have a nice day. Dili kumpleto akong adlaw, dili makapaminaw sa Hard FM. Rods Kabas, number 31, shout out sa driver na si Aling Sonorin. Oh, grabe kamantianak. Yan, galing to kay Pao Cabanyes. Magandang umaga. At sa kanila mga pasero, good morning. Thank you so much for always listening. Alright, another break is in queue. Magbabalik ba tayo, syempre. At dami pa mga OPM heads ang sasayin niyo, ha? What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart. Padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na mas saligan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayante or city 93.7 FM bukidon. Hey, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa bagong sigaw, bagong sigaw, bagong sigaw si nanay, kasi ayaw yung pambubangon eh. So from Bamboo sa second hour ng ating program, Pinoy Heart is on until 7 o'clock. Kamusta naman? Saglit lang ha. I-shoutout natin ang mga tipong nag-nguya-nguya na sa oras na ito. Yung mga tipong nag-usap na. Kumakain na in short, no? Magandang morning po sa inyo. Ibig sabihin, aba, nasa preparation na para sa pagpasok sa kanilang mga trabaho o kung saan man yan papunta. Yung iba naman talaga, hobby lang nilang kumain early in the morning. Yung mga ganun eh. Yung pagising sa umaga, hanap agad kanon, di ba? Yung iba naman, medyo, alam mo na, figure, ang tao dito, conscious. So ang gagawin nila, sige, tubig lang muna tayo. Mga ganun tipo, no? O, kapi-kapi lang muna tayo. Mamaya na tayo pag medyo patanghali na sa katay kakain. O kailan ubus na yung sudaan. Sige, sige, pag may kumakain, sabayan nyo na. Para di magkaubusan ng sudaan. Di ba? Usually, ganyan eh. Jason Steele pa rin, maning the show until 7 para sa Pinoy Heart Alone, 7 to 9 is another sound of music, okay? Kamusta naman ang lahat? Magandang umaga sa mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga po sa inyo. Si Tatay Nicolas at Mami Elaine, as always, present na present, maayong buntag! Dagang salamat! Oy, ang Orozco Bus number 29, gumaya na rin. Nag-message kanina yung number 31 eh. So eto na, 29, magandang umaga si Nali. Yeah, good morning! Maraming salamat sa inyong palaging pakikinig, ha? Sa lahat ng mga sasakyan na naka-Hard FM ngayon, mag-ingat lamang sa pagmamaneho, ha? Sa lahat po ng mga drivers, ha? Yung mga pao natin, sige, yung mga lumalapit sa pasahero, magandang umaga. Ganun din yung mga pasahero. Diba? So, don't forget to smile. Dapat lagi tayo nakangiti para magkahawahan tayo ng positive vibes. Diba? Ang ngayong araw na ito. Saglit, magko-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts pa tayo sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: The Auto City 93.700 FM. We're going on. Hey, we get 37 down 6 o'clock. Nick and Mackie for you. Dilaw. Oh, by the way, ang oras sa iyong napakinggan natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout muna sa mga sumusunod na mga pangalan, ha. Yung mga babanggitin ko, pakinggan nyo mabuti, ha. Okay, mga babanggitin ko mga pangalan, ito po yung mga nakadaog ng bugas at ng groceries. Bago tayo mag-draw mamaya, kasi may ilan pa mga natitira, eh. Sayang naman kung hindi nila mapapakinggan, ha. Ito yung mga pangalan na mga nakadaog pa ng bugas at groceries, ha. Itong si Michael Ganohon. Michael Ganohon ng Butoni Taxi. Michael Ganohon, Butoni Taxi, congratulations, ha. Nakadaog ka og bugas at groceries. Ganun din itong si Agustin Cabala. Agustin Cabala, congratulations. Taga ano to, Carmen Market. Uy, congratulations, ha. Ito pa si Elizabeth Tagaylo. Elizabeth Tagaylo ng Upper Nazareth. Congratulations. At si ano to, Raina Matas. Raina Matas ng Consolacion. Congratulations. At si Nolcilita Cabales. Nolcilita Cabales, congratulations, ha. Yan po yung mga nanalo pa ng bugas at groceries para po sa ating The Price is Rise Overload. Ito ba si Mary Jane Dabu-Dabu. Taga ano naman to, taga Bonbon. Mary Jane Dabu-Dabu ng Bonbon, congratulations. Ganun din kay Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi. Adolf Rojas Adolfo ng Trujillo Taxi. At si Lorimer Sakala ng Kamamanan, congratulations po. Doon sa mga pangalan na banggit, magdala ng valid ID. At para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at mga groceries. Commercial break tayo siglet. Magbabalik ba tayo with more? Standby lamang mga sweethearts, ha? Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 32.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM, Bukidon. 7 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Tara, let's Imago for you. That was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ay, isang good morning muna ha. Shout out sa mga sumusunod. Ati Danica at ang Javier family. Isang good morning po sa inyo. Nandiyan sa may Kogon yan. Yan, maraming salamat po sa inyo. Kaparosa family, nakikinig din sa atin ha. O, dyan sa may buntong piot kamamanan. Isang good morning. TY, TY. Sana'y magandain yung mga umaga diha. Aras na para mamigay na tayo ng bugas at ng grocery. Paminaw, paminaw, paminaw. Ito na ha. O, ito na. Alamin natin saan area tayo pupunot ng ating pwede naman ng winner. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Puntod! Punod tayo sa Dropbox ng Puntod. Isa lang, Tuara. Ang kanyang address, Block 2, District 6. Ah, dyan sa may Puntod, ang pangalan ng nakadaog og bugas at groceries sa may Puntod, Daniel May Gonzalez. Daniel May Gonzalez, congratulations ha. Madali, nakadaog ka, Daniel May Gonzalez ng Puntod. Ikaw ang buhay naman ang winner. Mamaya, abangan natin lahat. Marami pang mga mananalo. Bawat oras may mananalo po ng bugas at ng groceries ha. Kaya naman manatili lang kayo nakatutok. Walang dapat mamiss na oras. Kasi di ba, baka pangalan mo na ang mabunot sa susunod na oras. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, be back with more. Standby lamang mga sweethearts ha. Patayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, Leviste hinimok ang kamara na tutukan ng flood control controversy kasabay ng investigasyon sa VP impeachment.
2: DOH na itala may gitapatalibo na bagong kumpirmadong kaso ng HIV.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, lisensya ng mga baril ni Senator De La Rosa, ipagkakansela ng NBI.
2: Headline sa ating balitang lokal, pamalaang lungsod nakibahagi sa 44th Press Freedom Week.
1: Sa balitang lokal pa rin, awareness sa social media, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng maagang pagbubunti sa kabataan.
2: At pagpapaliban sa dialogo sa Mambuwaya Demolition, ikinadismaya ng mga residente.
1: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental pinaghahandaan ang implementasyon ng IKNB Scholarship Program.
2: Headline sa ating balitang, Bukidnon, Valencia at Malaybalay City nanguna sa anti-illegal drug operation sa Bukidnon.
1: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 20 PDL sa Bukidnon Detention Center, binigyan ng legal orientation ng PAW.
2: At pagkawala ng kultura ng mga lumad, maaari kung hindi po protektahan ayon kay Provincial Governor Rogelio O'Neil Roque.
1: Nabadala headline sa ating balitang Mindanao, mga paaralan sa Davao del Norte, naghahanda para sa posibleng online classes ng dahil sa init.
2: Headline sa ating balitang international, halos 100 katao sugatan matapos ang pag-atake ng Russia sa Ukraine.
1: Sa balitang international pa rin, 23 katao nasawi naman sa isang pagsabog sa bansang Pakistan.
2: At sa ating balitang pampalakasan taharos, muling na mayagpag, nasungkit ang unang gold medalist sa Palarong Pabansa 2026.
1: Dati showbiz balita naman, Joshua Garcia nagsalita tungkol sa boundaries bilang public figure.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Mayo 26, ngayon taong 2026. Ang alan po na buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Aras natin, alas 7:12 ng nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
1: Hinimong ni Batangas Representative Leandro Leviste ang kamara na bigyan din ng pansin ng flood control controversy sa halip na ito lamang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Leviste, hindi dapat manahimik ang Kongreso sa mga isyong korupsyon kabilang ang umano'y anomalya sa flood control projects. Ibinunyag din niya ang umano'y 18.58 billion pesos na MOE allocations sa isang 360 pesos milyong alok na suhol mula naman sa isang DPWH engineer. Nanawagan naman si Leviste na mas mabilis at mas transparent na investigasyon at binigyan din na dapat hiwalay sa politika ang tulong ng gobyerno.
2: Samantala, naitala ng Department of Health ang 4,633 na bagong kumpirmadong kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa Pilipinas. Record nila nito mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyan taon. Ayon sa ahensya, ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na bilang kung saan mayroon itong 989 na kaso. Sinundan ito ng Calabarzon na may 808 at Central Luzon na may 551 na kaso. Ayon sa DOH, umabot naman sa 51 na bagong kaso kada araw ang karaniwang naitatala sa unang tatlong buwan ng taon.
1: Aras natin alas 7:14 ng umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Hiniling naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa Philippine National Police na kanselahin ang lisensya na mahigit 100 baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibang na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para rito. Kabilang umanon sa mga nagrehistro ang armas ng senador, ang automatic rifle, high-powered gun at shotgun. Sinabi rin niyang dapat kanselahin ang mga lisensya dahil itinuturing umano ngayon na fugitive from justice ang nasabing senador. Aras natin alas 7:15 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
1: Sa ating balitang lokal na kilahok, kapamahala ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pagdiriwang naman ng ika-44 na Press of Freedom Week na pinangunahan ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated kasama ang iba't ibang samahan ng media sa lungsod. Sa pamumuno ni Mayor Rolando Claris Uy, nakiisa ang City Information Office sa mga aktibidad bilang suporta sa pagsusulong ng malayang pamamahayag at magpapahalaga sa ambag ng media sa pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad sa pagbubukas ng selebrasyon noong Mayo 25, ang Misa, tribute para sa mga yumaong media practitioners, motorcade, sports fest at mga seminar hinggil pa rin sa Press of Freedom. Dala ng pagdiriwang ang temang Freedom of the Press, the wellspring of democracy.
0: Heart FM, balita!
1: Aras natin, alas 7:16 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha. Ito po ay may kaugnayan sa awareness sa social media. Aba, isa daw po ito sa dahilan ng pagbaba ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
3: Naging mulat umano ang mga kabataan ngayon sa epekto ng maagang pagbubuntis dahil sa impluwensya ng social media at mas malawak na access sa impormasyon. Ayon kay Dr. Elmo Oclarit ng Department of Health Region 10, nakatutulong ang iba't ibang online platform upang mas maintindihan ng mga Gen Z ang kahalagahan ng responsableng pagdidesisyon pagdating sa reproductive health. Tagdag pa nito, malaki rin ang naitutulong ng mga programa ng Department of Health at Department of Education, lalo na ang pagsusulong ng age-appropriate sex education para sa mga kabataan. Kabilang ito, sinabi ni Dr. Oclarit na patuloy pa rin hamon ang teenage pregnancy sa rehiyon, kaya kinakailangan pa rin paigtingin ang pagbibigay ng tama at wastong impormasyon tungkol sa sexualidad at reproductive health. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita.
2: Sa hiwalay na balita, ikinalungkot ni IP Defender Wilson Amat ang hindi natuloy na dialogo sa pagitan ng mga residente at mga opisyal ng Barangay Mambuaya kaugnay ng kontrobersyal na demolisyon ng higit 300 kabahayan sa lugar. Ayon kay Amat, narismaya rin ang mga abogado at church representatives na nakatakda sanang mamagitan sa usapin dahil nasa lugar na umano ang mga ito bago ipinaalam ang postponement ng dialogo. Binigyan din ni Amad na patuloy ang takot at pangamba ng mga residente, partikular ng mga kabataang naapektuhan umano ng demolisyon at nakararanas ng trauma matapos mawalan ng tirahan. Hanggang ngayon, nananatiling balisa ang mga residente dahil hindi pa malinaw kung magkakaroon muli ng demolisyon sa kanilang komunidad.
1: Aras natin, alas 7:17 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating balitang lokal. Naghahanda na ang pamahalaan palalawigan ng Misamis Oriental para naman sa implementasyon ng Scholar Ko ng Bayan o IKNB Scholarship Program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase. Nagtipo ng mga coordinator mula naman sa iba't ibang bayan at bungsod na lalawigan kasama ang mga opisyal ng Kapitolyo upang talakayin at ayusin ang mga detalye ng programa, kabilang na ang distribusyon ng scholarship grants at allowances. Ay kay Provincial Governor's Office Chief of Staff Eljur Kilang na isumite na ng mga coordinator ang listahan ng mga kwalipikadong scholar upang matiyag ang maayos sa pagpapatupad ng programa. Samantalang sinabi ni Kyle Kim Makakando ng Misamis Oriental Institute of Science and Technology na malaking tulong ang scholarship program sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin bilang estudyante.
0: Heart FM, Balita.
1: Alay 7:19 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa ating pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: This is Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dila rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: Shut the heart!
13: Can you feel my heart?
0: This is
14: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
1: Oras sa ating ngayon, alas 7:21 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Dapong sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Ito naman sa Luzon, sa Lungsod, Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Magyari po lamang, pakilike lamang po, pakifollow muna ng ating mga pages at dito naman sa ating live, maaari po ninyong i-share. Samantala, pwede rin kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita.
1: Itama inyo mga arasan. Aras natin 7:23 ng umaga. Play smart, play bright with NuStar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Bago tayo ngayon sa mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Nanguna ang mga lungsod ng Valencia City at Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnon sa kampanya kontra illegal na droga. Ito'y base naman sa pinakahuling ulat ng kapulisan hinggil sa sunod-sunod na matagumpay na operasyon sa iba't ibang lugar sa probinsya. IG Police Captain Sheila Joy Hangad, spokesperson ng Bukidnon Police Provincial Office, sa Valencia at Malaybalay ay naitala ang pinakamalaking drug bust operations at pinakamaraming naarestong personalidad na sangkot sa illegal na droga. Sa datos ng pulisya, aabot naman sa 87 operasyon ang kadilang na isagawa kung sa 81 individual ang natakip dahil sa iba't ibang uri ng illegal na aktibidad. Bukod sa illegal na droga, nasamsam din o nakakasamsam din ang mga otoridad ng mga hindi lisensyadong baril, mga gamit sa illegal na sugal, illegal logging, mga produktong pangisda na illegal at mga smuggled peking sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan.
15: Heart FM, balita!
2: Samantala, nabigyan ng Information and Education Outreach Program ang 22 persons deprived of liberty o PDL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center sa tulong ng Public Attorney's Office Malaybalay upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman sa mga pangunahing karapatan at usaping legal. Pinangunahan ang orientasyon ni Attorney Voltaire Mojica, Attorney Charlon Dulay at Attorney Vincent Albien Arnado kung saan tinalaki ang criminal procedure, plea bargaining, gayon din ang mga batas tungkol sa gender and development o GAD at violence against women and children o VAWC. Na yun din ang aktibidad na magabayan ng mga PDL, lalo na yung mga may kaso at naitala sa korte at nakatakda ng dumaan sa arraignment. Ayon kay Nelson Rocky Balaba, malaking tulong ang naturang programa ng PAW upang mas maunawaan ng mga PDL ang kanilang sitwasyon at ang mga legal na prosesong kanilang pinagdaraanan. Inaasahan na sa pamamagitan ng ganitong orientasyon at mas magiging handa at mulat ang mga PDL sa kanilang mga karapatan at responsibilidad habang nagpapatuloy ang proseso ng hustisya.
1: Aras natin, alas 7.25 na nagbabadaling umaga, panghuli sanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Nagbahayag naman ang pangamba si Bukidnon Provincial Governor Rogelio Neil Roque na maaaring unti-unti maglaho ang mayamang kultura at kasaysayan ng mga katutubong lumad o indigenous people sa lalawigan ng sa loob lamang ng 20-30 taon kung hindi ito agad mabibigyan ng sapat na proteksyon at suporta. Ayon sa gobernador, isa sa mga pangunahing hamon ngayon ang pagbabanatili ng tradisyon ng mga tribo dahil patuloy na bumababa ang bilang ng mga itinuturing na 100% IP. Napatuloy pa rin nagsasabuhay ng orihinal na kultura ng kanilang mga ninuno. Dahil dito'y tiniyak ni Governor Roque ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan panlalawigan sa pamamagitan ng dokumentasyon, pagkilala at pangangalaga sa mga sagradong kaugalian upang maipasa ito sa susunod na henerasyon. Ibinahagi ng gobernador ang pahayag matapos dumalo sa General Monthly Meeting ng mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives na ginanap naman sa Provincial IP Tulugan sa loob ng Kaambulan Park.
15: Heart FM, balita!
1: Alay 7.26 na nagmamadaling umaga, oras niya na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Biti na, cheesy pa!
15: Heart FM, balita!
1: Dumago naman tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
15: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Mga paaralan sa Davao del Norte, naghahanda ha para sa posibleng online classes nang dahil nga po yan sa matinding init. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
12: Naghahanda ang ilang pampubliko at pribadong paaralan sa Davao del Norte para sa posibleng pagpapatupad ng online at blended learning dahil sa mataas na heat index nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ilang school officials, prioridad nila ang kaligtasan ng mga estudyante at kuro. Pinayuhan ang mga paaralan na tiyaking may sapat na ventilasyon at access sa malinis na tubig ang mga mag-aral habang nagpapatuloy ang matinding init. May ilang eskwelahan din na nag-adjust ng class schedules upang maiwasan ang matinding sikat ng araw sa tanghali. Patuloy namang minomonitor ng Department of Education Region 11 at lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon upang makapagbigay agad ng kaukulang anunsyo. Hinihikayat din ang mga magulang na bantayan ang kalusugan ng kanilang mga anak habang nagpapatuloy ang matinding tag-init. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
15: Heart FM Balita.
1: Magang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
15: Heart FM Balita.
1: Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Bayong Dagat.
15: Heart FM Balitang International.
1: Sugatan ng nasa 100 katao matapos sa naging pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine habang 4 katao naman ang nasawi. Apektado rin ang ilang residential buildings, paaralan, opera house at museo na dahil dito. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, pangunahing target na pag-atake ang Kyiv, ngunit may iba pang lugar na tinamaan. Matatandaang noong Pebrero 2022, nag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na Ukraine at Russia.
2: Samantala, umabot sa hindi bababa sa 23 ang nasawi habang may higit 70 nasugatan matapos ang isang suicide bombing malapit sa railway track sa Quetta, southwestern Pakistan. Sinabi ng mga otoridad, isang explosive-laden vehicle ang pinasabog habang dumadaan ang isang passenger train na naging dahilan ng pagkataob at pagkasunog ng dalawang train cars. Malaking pinsala rin ang natamo ng mga kalapit na gusali at mga sasakyan sa lugar. Inamin ng Belarusian Liberation Army ang pag-atake at sinabing target nito ang isang train na may sakay na security personnel.
15: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pambalagasan, muling pinatunayan naman ni Christian May Taharos ng Eastern Visayas ang kanyang husay sa athletics matapos niyang masungkit ang unang gintong medalya sa regular sports ng Palarong Pambansa 2026 sa 3,000 meter event para sa secondary girls. Pinangunahan ni Taharos ang karera upang buksan ang medal tally ng torneo kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025 Palarong Pambansa na ginanap naman sa Ilocos Norte kung saan siya rin ang unang gold medalist sa kaparehong event. Nakuha naman ni Angel Lumangkang kapwa mula sa Eastern Visayas ang pilang habang si Charlene Cos ng Davao Region ang nag-uwi ng tansong medalya. Dahil sa panibagong tagumpay, lalo pang pinagtibay ni Taharos ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na batang long distance runner ng bansa.
15: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Nagbuka si Joshua Garcia tungkol sa kalaganang pagtatakda ng boundaries bilang isang public figure, lalo na sa pakikitungo sa fans sa mga pampublikong lugar.
1: Ay, oo.
2: Sa isang press conference para sa Love Is Never Gone, sinabi ng aktor na nauunawa niya ang kasabikan ng fans na makalapit sa kanilang iniidolo, ngunit malaga pa rin umano ang respeto. Ipinaliwanag din niya na bahagi ng pagiging artista ang pagharap sa mga hamon ng kasikatan at kailangang matutunang tanggapin ito upang magtagal sa industriya. Naniniwala rin siyang karamihan sa mga tao ay marunong rumispeto sa boundaries ng iba. Dagdag pa ng aktor, bahagi ng kanyang trabaho ang makisalamuha sa publiko, kabilang ang pagpapakuha ng litrato at pakikipag-selfie sa mga tagahanga sa mga mall events at iba pang public appearances.
1: Pero di naman talaga kasi mga fans sobra na eh. Alam mo, minsan nagbabakasyon yung ano, yung artista, di ba? Siyempre, naghahanap din ng peace yan. Tao din yan eh, napapagod. Ganyan kami.
2: Correct.
1: Di ba? Tao din yan, napapagod. Eto na nga. Siyempre, gusto niya privacy.
2: Correct. O
1: pagpunta niya sa isang lugar, akala niya siguro makapagpahinga siya. Pero pagdating, dinudumog.
2: Oo.
1: Di ba?
2: Ako, wala naman tayong problema doon sa... Siyempre, nasa industriya kay.
1: Oo.
2: Normal yun na talagang... lalapitan ka, dudumugin ka. Siyempre, lalo't sikat, di ba?
1: Siguro sa mga unang bahagi ng pagkikita, di ba? Yung unang pagkikita. Kunyari, nagbabakasyon doon. Sa unang araw, okay lang yun. Pero yung haraw-araw naman lang, hindi
2: parang
1: na
2: nakapag... Parang sinusundan ka,
1: di ba?
2: Na.
1: Hindi na nakapagpahinga yung tao.
2: Kaya importante din, gaya nga ng relasyon.
1: Yan! yan, mga relasyon na ganyan.
2: May mga boundaries din tayo. Bigyan natin ng, kasi you know, we grow as individuals.
1: Yan!
2: Hindi naman, alam mo, hindi ka naman nabuhay o hindi ka naman pinanganak kasama yung mga taong yan.
1: Oo.
2: You were born, you know, ikaw mag-isa. So, importante din na maintindihan nila na you are a unique individual and before they came to your life,
1: yan.
2: Tao ka.
1: Yan. May kanya-kanya kayo mundo. Kaya pag nagmahal kayo, huwag mo siyang gawing mundo mo.
2: Ayun.
1: Diba?
2: Huwag mo siyang gawing ano din. Yung parang dependent ka sa kanya.
1: Ay, hindi ka na makakagilos pag nawala siya. Pero minsan, minsan naman, hindi din naman karuwagan at hindi din naman kabawasan sa pagkalalaki. Magpasakop ka rin.
2: Konti. Kasi alam mo, oh, 'di ba? Traditionally babae naman talaga yung submissive. Pero kaya din ni Joshua na alam niya, he's very well aware. Pero nanawagan siya eh. He was calling out and asking fans na may boundaries din.
1: Correct.
2: Intindihin natin yan kasi syempre mga tao din yan napapagod. Di ba minsan may mga reklamo sa mga artista?

0: as they are. They want some space.
1: Kulang na lang magpa-plastic surgery.
0: Para hindi lang, makilala.
1: Para maka, di ba? Para maka, hindi naman maka-evade. Para lang kahit papaano, wag ma-recognize.
0: Yes.
1: Di ba? Kailangan yun eh.
0: Minsan din ano, maganda yung lumalabas ka sa bahay nyo.
1: Correct.
0: Na mag-isa, yung libre kang pumunta sa ibang lugar.
1: No? May tawag dyan. Ano? Yung mga social na magkarelasyon. Ano? Soul searching.
0: Soul searching.
1: Mahilig ka pala sa multo, ba't di ka sumali sa grupo ni Ed Caluwag?
0: Oo.
1: Soul searching?
0: Hanap
1: ka ng multo?
0: Oo, madalas din yan na sinasabi ng mga gusto. You know, they want to see themselves. Tapos yung breakup line na hindi ikaw, it's not you, it's me.
1: Masyado ng pasay.
0: I'm soul searching.
1: Luma! It's not you, it's me.
0: It's not you, it's me.
1: Oh my goodness.
0: Oh, kaya naman, maganda din tong ganitong ginawa ni Joshua. Para ati sa alam, nang po Joshua Garcia ba naman? Ito yung ano eh, John Lloyd Cruz ng generation.
1: Medyo hindi ko ma-sure kung pinsan ko yan. Pero parang nararamdam ko may lukso kami ng dugo na parang magpinsan pa rin.
0: Hindi ba kayo nagkikita?
1: Hindi masyado eh. Pero nakukwento siya ng mga magulang sa akin. Pinsan ka isang beses.
0: So nakakausap. Nakakausap mo lang sina Derek.
1: Sina Richard Bingo, Gutierrez. Yung first cousin ko lang talaga.
0: Magpakita ka din, Joshua.
1: sige. Maraming salamat sa inyo, chika, sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: 7:36 na ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Hello,
1: sa may pasahero pa. Joseph? Hello? Joseph? HBG Joseph? Hindi nakasaksak na mabuti, pakisaksak na mabuti. Hindi, narinig na natin siya eh. Ibig sabihin, nakasaksak na yan. Hello, Joseph? Hindi, kinakausap ng pasahero eh. Hindi lang. Kausapin mo muna, Chief. Kausapin mo muna. Sabi mo, nandiyan na. Kinakausap pa ng pasahero, baka meron mga instructions yung mga pasahero. Alam nyo, ano yan eh. Yung mga miyembro ng Heart Pasada Group. Sila po yung mga taxi drivers. Diba? Talagang sila po yung nagpapaalam sa kanilang pasahero na
0: bago kung, mag-report.
1: Kung pwede sila mag-report.
0: Yes. For safety.
1: For safety. Yes. Kaya naman, kapag may necessary instructions, yung mga pasahero, yan. Yes. Kaya kinakausap nila. Shoutout sa mga taxi drivers ngayon na naka-Heart FM.
0: Maraming.
1: Nasa linya na natin. Bumalik na si HBG Joseph. HBG Joseph, magandang umaga!
4: Magandang umaga din sa inyo, Mark at Nel. Kanina, galing po akong Port of Makabalan. Medyo may busy po doon kasi may dalawang barkong dumadaong galing Bohol. Nakapunta ako ng Agura Bus Terminal. Maluwag naman, hanggang nakarating ako ng Lapasan Highway. Papunta ng Gusa, maluwag, stop and go pa rin yung masasakyan. Nang nakarating ko ng Cugman, Puerto, maluwag po ang Puerto sa ngayon, pababa at paakyat ng Puerto. Hanggang nakarating ko dito ngayon sa banda po ng Manolo, Mar at Nel.
1: Ay, nasa may papunta ka ng Manolo?
4: Yes, aba, dito po ngayon. May pasayro yatid.
1: May nag-uusap kayo kanina. Ingatan ang pagmamaneho ha, at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang litis sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Boy Kulatranara ng Emergency Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Aras natin, alas 7:38 ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Mayo 26, ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Leviste, hinimog ang kamara na tutukan ang flood control controversy kasabay ng investigasyon.

0: sa VP impeachment.
1: DOH anay tala mahigit 4,000 na bagong kumpirmadong kaso ng HIV.
0: Nabalitang national parel lisensya ng mga barili, Senator De La Rosa, pinakakansila ng LBI.
1: At headlines sa tigabalitang lokal, pamalaang lungsod na kibahagi sa 44th Press Freedom Week.
0: Nabalitang lokal pa rin, awareness sa social media, isa sa mga dahilan ng pagbaba na maagang pagbubuntis ng mga kabataan.
1: At pagpapaliban sa dialogo sa Mambuaya Demolition, ikinadismaya ng mga residente.
0: Nabalitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental, pinaghahandaan ang implementasyon ng IKNB Scholarship Program.
1: Headlines sa ating balita, Bukidnon, Valencia at Malaybalay City, nanguna sa anti-illegal drug operation sa Bukidnon.
0: Samantala naman, sa ating balitang Bukidnon pa rin, mahigit 20 PDL sa Bukidnon Detention Center, binigyan ng legal orientation ng PAW.
1: At pagkawalan ng kultura ng mga lumad, maaari kung hindi po protektahan ayon kay Provincial Governor Rogelio O'Neill Roque.
0: Sa balitang Mindanao, mga paaralan sa Davao del Norte naghahanda para sa posibleng online classes dahil sa init.
1: At headline sa ating balitang international, halos 100 katao sugatan matapos ang pag-atake ng Russia sa Ukraine.
0: Sa balitang international pa rin, 23 katao nasawi naman sa isang pagsabog sa bansang Pakistan.
1: Headline sa ating balitang pampalakasan, Taharos muling na mayagpag, nasungkit ang unang gold medalist sa palarong pambansa 2026.
0: Sa ating balitang showbiz, Joshua Garcia nagsalita tungkol sa boundaries bilang public figure. Heart FM Balita. Alas 7:41 ng nagmamadaling umaga. Ay, yung mga nagpapashoutout sa atin, tirahin natin.
1: Ay, magandang umaga, John De Vega, listening from Claveria, Misamis Oriental.
0: Ay, magandang umaga po sa inyo. Ni Tatay Nicolas, ha, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar, tsaka si Mami Elaine, magandang umaga po.
1: Yes, maging buntag. Revy Alierite Riquinto from Purok, Cinco, Tugas, Kiburyao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
0: Ayun, oh, magandang umaga. Jean Garcia, Candia, magandang umaga, sweethearts. Watching from Kanitoanito. Oh, Candia Bill, magandang morning.
1: Si Gal Banag, hi Kuya Takong, magandang umaga. Thank you for listening.
0: Ayun, at saka si Fetion, magandang umaga po, ha.
1: Hi, Lola Lalang.
0: Ano po lang Claveria ito, si Lola Lalang.
1: Thank good you. Morning. Nova Espinosa, watching from Don Carlos, Bukidnon.
0: Ah, magandang umaga. Annabel Cabuyaon, Tabanao, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpaminaw.
1: Ayan, ito si Mami, si Ma'am Jeline, magandang umaga, ha. Mami Marilyn, good morning, Mami Marilyn. Ayan, always nakikinig dyan sa Zone 2, si Carmen.
0: Ayun, no? Si Paparo, good morning.
1: Good morning, Paparo.
0: Paparo. At saka, ito, si Marilu, Simbahon, watching and listening daw sa inyong station. From Bulwa, shoutout sa ako mga silingan na, ano to, No Ay Og. Ano
1: my
0: yan?
1: Family, Simbahon. No, my
0: no,
1: family,
0: No Ay. Simbahon. Ah, Og my family, Simbahon. Okay. Magandang morning po.
1: Good morning. Uy, shoutout din kay Shelton Azil, Anko Liokor, Gian Ray Abesha, at sa Makami Incorporated family. Magandang umaga.
0: Uy, maraming salamat po sa inyo, ha? At daming ano, pa-shoutout ni Marilu.
1: Oo. Ito dito sa, ano, parang hindi yata nakikita dyan. Ito si Dr. Hart. Magandang umaga.
0: Dr. Bartel, Hart, good morning.
1: FM. Good morning, ha? Ito si Mami Gemma Palakat Pupos. Shoutout kina Lilia Tampipi, Giselle Amor, Lani Cubilla, Josephine Bicoy, Estrella Indrada, Loren Eliezo. Mga solid listeners ng Purok 5B Zone 10.
0: Hoy, may page Arthur na si ano? Si yes. Dr. Hart. Ipa-follow natin.
1: O, pa-follow.
0: Dr. Hart dash Hart FM.
1: FM. Ha? Like and share.
0: Like and share.
1: Ate Karen Torres, may buntag. Shoutout sa kanyang sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo, sa kanyang love na si Melping. Diyan na nagtatrabaho dito sa motor shop, Carmen. Ayan, magandang umaga. Thank you, thank you.
0: Ayun, sige. Alright.
1: Ito, shoutout pa natin itong King Louis Barbecue from Phase 2, Trinitas Bogo. Si Ate Marman, happy watching from Manzano Compound.
0: Ayun, at nabayaran natin mamaya, ha? Marami tayong mga mananalo ng bugas at saka groceries sa ating yes, The Price yes. Is Rise Overload. Ha? Abaga natin, umpisa na natin kanina, mamaya-maya, meron ulit.
1: Dumarami. Oh, kaya pinarami pa.
0: Araw-araw yan. Oras-oras nga, may nananalo eh.
1: Yes.
0: Kaya nodal moment sa pamimigyan natin ng papremyo. Aras natin, alas 7:44 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Berhel Castil ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, batyan sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus, dilibitin!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Puso Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.